Sena ina nabi wiki no ina kaibna nga Tuesday sena nga samu no au. Kaibata inga pasaitanua o mia ina mani no welcome matike da kikine nga iga sena nan mabagal mura tanaya wal mama ino au seizi ko traditional owner TSRH sena wa matike dao bal signature repu nui da sena nan Torres Strait Traditional Languages Association sena bia o mia wina che nui dura o presentation ilo matike da unuita Gillian Bowie na CEO sena seo Torres Strait Languages Association you bala signature pusino nga na kulayo me pa no ya malilga o language cluster si Marie Tapim na nga na deputy chair secretary tanamuna o ina na pa iparukwa o kemer Miriam language o young cluster Philemon Mosby yao, Dadakwao cluster, si Louisa Manas na nga na treasurer tanamu na kaisi na the represent maipa kaiwala gawao, kaiwal gawao,

Agarla ke so pay business town pumorong ay biya kalmel niya ipa o ina o kaibo program no. Wang ba kaila kai ba tenga kalmel tan rumani kai ke itang o nine ang o 11 ipa kapugay gao ita mol pumora.